0: 95.
1: Aji Samson Olegilisho, Aji Omurua Masorora, Emi Ningito Majen FM, Ewangono Losho, Aji Uri Masaibo Ogi, Ena Ninga Majen FM, Amere Redoto Do Losho Lang.
2: Ode Tongar Naga Aji Sechel, Naro Lengkang Ole Maro, Emi Ningito Majen FM.
3: Majen FM, Ewangan Olosho,
4: Ewangan Olosho, Majen FM.
5: Aji Isaac, Naro Legerembe, Namanya Muru and Ashara, and in Ningiram Mayan, Naramayan, Eredor Masagogan, or Yoga.
6: Aji Rajak, Ara, I don't believe. I got a Rajangar or Mur, Nilo, Naraji, Naro Fans, Le Mayan, Naranjar Mayan, Amagra Bang, Lomon, Nabon, Nabo, giving you the net, I read you not both to Pajago and give you the other you.
7: I'm mining in Mayan, Sam, Oloshalam.
3: Mayan FM. Ewangan Olosho,
4: Ewangan Olosho.
8: En Kagenya, en Mayen FM.
9: En Kigwana, en Kakenya.
8: En Kigwana, en Kakenya.
10: Sipa katukulinja wangana olosho ni solakiti yatu ya nka kenya maye npo kiyo longi Jumatatu mirabeki Jumasa romanare mirosho so mwane enka kenya bidhari nti ya masi udhambura langabele makuti Emmanuel Ole Kiseli
11: tenebuna nu PK ile liyo na show saita kweni
10: yes nikite kakadu wake yore pewe sana benta da kenya nge yadhuru bungele kajiado east mwishimua ole mai maite nkite sheni kigraya magi mbera matari na ebrithisia ya maendeleo teka jiado east utolosho zilo masi unduat na ramola riko ni lolosho le mapo kentia lolongata Norbunge na leka jiado isti tanarisha. Karibu sana mheshimiwa.
12: Asholing.
10: Habari yako loni?
12: Sida yuling. Lele gra subati. Neshebar masai. Na ore na raga veshebar masai. Nige shibasi yoga la libu.
10: Yeseba.
12: Ni ago ele gra sida no ling. Aja asholing ayu Mayen FM.
10: Yes.
12: Station na na ramo. Nige nyor.
10: Yes.
12: Mulunga na lang oti.
10: Yeseba.
12: Na sagar masai lang ora tuti sida. Omba na grand letter Kenya.
10: Mhm.
12: Ya go meta elarishi bowling.
10: Karibu bowling.
12: Na ro ke nyel tunga na ke le Mayen FM.
10: Mhm.
12: La ni ngok po kindo lo shobo ke le lama.
10: Mhm.
12: Diga da subo bowling.
10: Karibu.
12: Na nja ke endele ya ke ni ngo. Nga ke be tumo ke sine nje ngeranga ano to si 18.
10: Mhm.
12: Tana station ne tumo ke na sagenda lo mono bile le gra dunia e bonani.
10: Kase bowling.
12: Shele.
10: Pongezi.
12: Thank you.
10: Ite jukira na mpa nabisha na desia yoro vye ni CDF ndumiru baragi
12: Te Kenya musima
10: Lomongo lo ra verified?
12: Yes
10: Neti impalo lomo neti gazette Kenya gazette?
12: Pi
10: Ehe
12: Orbungi loroma saile dogo ya peo lotu na namba
10: Ehe Number 7
12: Number 7
10: Tia dorbungi 290
12: Tia dorbungi ipari
10: Ehe
12: Mwani naudo 290
10: Ehe
12: Na esia inaro inero
10: Mhmm
12: Na ge kijogini nyanga ya shwele ngamu kiasi roshesi ya ile ground Na yolo na alonga nale constituency hai Aisho rektro ishara kijana ni angarana kliniki ni mnaji Mr. Development
10: Mr. Development
12: Na ma yolo na nuku liye baku moku Maendeleo duwa kare nuu logogi Amo ni nyana na yolo Ncharalo sukuli ni angkutuwa bararo barabara ni nkariyaka Nase ina na yolo Ya aku kaki itu kuliah yulai manjara nero kuliah ba nega ja yo ni aku kau leh nana nuna main telo orang ke perlu isi aja main telo ya warna inci orang kan alang pih belakangnya maisha medisi dana naik nasi dua nol yulo naik ni nyanyor naik ni hati nana dua hari ni pengen naik bokin opasion ni aku kita dua nol ni kisah yuling aja sholeng mai pengasal orang nak across over masai Mwiru dwa sinja jambayi sidai Na kajwa ni nyashu lenga mwiru dolo na ajo Keshi wakino rolo nga nalande nadule siye sidai na asirai Nipo nge sarali kwele nye Nisho yu mkufu Yako Sepa Hidu dwa na ajo namba saba Arati ya tuwa Kenya musima Wale rubunge ila redukwaya na Losho mwetanta amimare mauni Na nurubunge ila dukwaya
10: Utiantame dukwaya
12: Utiantame dukwaya
10: Yako
12: Uwewe na namba Yako Meraki mikijongi ni nyanga ya ashe na.
10: Kaseba. Wow, ashe na pongezi. Urangara kana nemendo kana lelaka mu. Urisidia ro bunge na lolongo lona ibare onto muni na udu.
12: Yes.
10: Pelo ltwani ako no number 7 idola ga ajabe kana akara mbeta bana rasa. Na pongezi.
12: Ashe.
10: Atadu apa program ya empowerment ni rasa karibu wiki na tulusoye.
12: Eki araba program empowerment ni rasa. Wiki na tulusoye. Although olerura nko baba laisho ya na empowerment nejo gaba lunga nejo Kindiki peye DP His Excellency Kindiki peye elutu asaki yungi empowerment constituency ya nika mpangararo yaba unfortunately ngwara nkolong nabu ne ajuni lorogo jumbari diya kupo Kindiki iso krasi ninyo oshe simu yola jinyo naro isi asa iso krasi ninyo oshe simu ne umonu jankanya tisa kubaling ajo emara ngoro yabi kengiru norola vale romon ni aku eroneti yungu itui amu president nabu ishuruwa ni aku kia njira na ilo lariko ni His Excellency Kindiki pe yelo tu itabaraki yogi na empowerment kage wala geti ina kia raba lutufuri oroshi NGCDF na gara mpisa ina ajine uwezo fund na gaba ashali mpisa ye uwezo wena na ji empowerment ule ni uwezo na anushina ya apply lunga nata ngara na do niru ni anyo niki araba lutufuri apply baribu tomanari tengiru nololari niki nchoiti ungolene na cheki ya kaya lungu nchoiti na national lutufuri pocket lonto mono kwa kijanani across constituency yang ni yako kinjuri ya walole loka wale na lelo na le uweso fund kia bashari wana na ji empowerment ni yako meata wale empowerment ni lotu na kasa joshi alto kuri karibu ipotoki ni mbututo raro ya walonga application samukiro li tiyo na walonga na agenya malta yangu kiyo wa wayo niki njwa karibu alto kuri mia niki tuma application alto kuri ipimiti
10: ipimit
12: na slot ibagare ni agudu loge iya jo ele sabuke etilururi kumule metum amore na ulururi bungwan ele ne metum ulo ibago romone na visa inage etumi ule tara kulururi na karibu 10 million ongeroge na akedi romone saji shingi njolto mga na kilururi kalifunip otomon ule kuna otomona anetikiti jodoshi nejagi nkona itile karabake nikitoshira mashuru umashimua lea sangari women rep Kajiado county na lelotururi yapake njoyi na olongo abaya ipi ni yako kikiraka itrakirat about ina nambasaki ni yako ta merakiara ina tingiridu noro ola vale otomon kakaro naisho yuk nambari
10: ndarigini ya tundwa ya medungo ndarigini kaya ketini
12: keti proxy keti tarikake ya tumeishuru no ndarigini
10: ok amoshi wuna program say empowerment kaini wadui target ama nalona ulitoroli njosho nkalusu nipi kibali dushi ndo kitu na jokepu asi ila shei nyangu entare ikawosha naka nyesi
12: uroshi uroshi na boost yishori lukuri na kwa mfano ona mbae long iti ulufuru oji nganyuaka na ule shiku nata sadi na kwa mfano ibu ninje tangobang nilu ninebu nda sadi na soruri nyanya rabaketi nilu nera kutri grupu senye na ayri disi ninja ate ni awelu na ina ninjo na nibu niki amini ya jukibu apik nibu na stock kitu kama hiyo kutakulia na ajima mamboga na gawole na nana kwa mfano ilo ni mtasari na agara mishara ni jamboko ato wanda unia mwiru na rabara masaya nda unia ni agone nincho na ilo dungoti nipo sinija ufwa kulingane na anga banda nini nitu madaka lunga nini na anga lifundo maninoto niri ya wanabia shara ni ako judo shite niki jukini ni mwilingi na ke kajanu ini ya kiparifai sirui mera ora ya oni ni ngasa ilu wajo kalu rurele mjola jore dana kwa na kedi njambaku mwole
10: kedi
12: ni ako lasima kepegi as verification ni kitu msi reference yenga maro yalo kijiji amele rufu ni ngagara yi kimuweni ngwa ni nilo ningi liwa nalegwa na ni yako kiasi yoshi verification kia kisha jo ule lungana ligenjwa leta kuna empowerment ashu uwezo fund na lungana kwa idiza ashu lungana kwa sepa ajo kweli kegra
10: kisha yunu nitu kesepa kejida na resho
12: sidena rejo sidena rejo sidai pe ni yako sidena rejo neshaba neshaba sina nuru bunge lenye ora ga beshaba ininje
10: neshaba isi
12: na ne jiba yai ni yako ele iko sawa kigira ga bigo monde nebo
10: yes
12: amo kijiro na ara ara kigira na igi up 2027 ni kijiro ara na rejo be yiki agondo na bo kibo 2027 election era ba mesa ga odi nigire jo yora lasima be gidi da mesa
10: ene county
12: lewe lewalo amore na nagara ore ngole tata na ratio neyeu eyeu kibumbeno about 2022 mure nengor tena governor mikiata apa na ratio tena senator mikiata tena women rep mikiata niyako na speaker le county mikiata tena secretary le county mikiata meron ngole ni GDP niyako nabaki neyata pa nkiti kalono natijinga ashore nya maisha mujo la jore nya banga ina ke kera
10: ke hala rishadon kariti
12: hai kijiro na ruira ara siyo kigira ni dia mesa mera wori ro yori ingisho kaunti ni ro lembe kaunti ni kiti siyo ga mesa ya ku mera na la rodi ti tarang jore ta lungana la nasisho na ro nagao monito no bungi le nya jogi rodo ajaro shana balo ndumo na tia na ushen tumo oratili
10: Nairoshi.
12: Ne tu na sisho. Tengo bogo gani? Abu nulungana kwa njia sisho. Nero mara na bo. Maaba ini nyingo bunge la. Ajoa njia jogi yo. Ora vari na rumona iporo. Iporo ajogi wotu. Marora kwenye ngori niki bo.
10: Yes.
12: Amole lolo lolo riko ni lolo sisho. Na lazima biye ora nulungana linono. Ni ora yui ni sha. Na ora na eno lona kai wa jogi. Serikali. Kipu. Yeruto amo ore lo njuruto ne ro ngani sida yele te yogra masai ore yogra na resho kino ro faido ele nga serali yeruto kiara ps domono ne na jidi pareno
10: jidi pareno
12: kiara te land commission domono ne na ji
10: medicine senator
12: ne ngi kiago ne kiara si na sei to biko ta la ngana ji
10: administrative just ombudsman
12: exactly Nito kia ako, nekiara, olenge dia nye sini nye, ya pointa kiaba. To some organization that deals with wildlife. Research. Nito kia ako, kiara, rolonga na kumogoleng.
10: Tiaro serikali.
12: Tiaro serikali. Ore teina, niti narakulia maasailang. Wa waduto hape katua serikali. Ena, naromono dena na josuipan. Olorika likinga darekera na maasailang. Nikiara na shing. Niriki yako niki ya role meja la ninyo nata head of public service commission niki ya role ndua
10: PS
12: PS anakaranji tenewiye
10: education
12: ministry of education niki ya kia ralunga na kumogole niki ya kia siyara no mwishumwa Peris Tobiko nominated senator na konsidu ya kisi ninyingwena mfano niyako niki ya anakara yushinati wildlife kijiroshi ana nengwa na kubala ikipia
10: wano la ikipia kina ina
12: sababi ni yako kiara rungana kumok wate pekaka yu ruto esiai itambua yu kormasai na inangulena nubai ruro na resho na jogi ya maaviti maaviti ni tiruto kiroro yu uruto one on one miki yu loraba kiraba yu kalolaba siuri ojira ina
10: baba
12: Ore na kebe ni yolo na juu ni kianda manawa mkuu dola ba juu turu kwa juu kuri kura manana ngapa hage noshagara siasa ni kijomo hivi serikali ni juu kijomo ba mama hivi ore na hivi kibo ni kibo nuna ni wona serikali ni dola na juu pasara hapa ni nyoka sa ichinda ruto lo baba Ebo irabu kio loka luzu.
10: Olo uhuru.
12: Ozi yara nagara, olo uhuru. Hii araba system. Ode sari, ya warute lorika.
10: Kegi.
12: Naling.
10: Metanyama low position.
12: Ay, metanyama low position.
10: Uhu.
12: Ya indabasha daba ine. Ya ako, olori lero le nyamala ajugri jistambati. Shombo kiaba. Ya ako, meirisha yale rungane juruto. Ya ako, nadol nanon majo. Wara lori kuni loka putili ya nakresho. Yambaye tepat. Tena ora kulingana la inayewe sida inaim, inayewe nisha, inayewe inenyor, inayewe ni kiara yosiligi, ni inayewe yoruto. Bora kama yoruto, agara nduat, era visions, na era plan na Kenya. Na angendo akomen, ni yangu, inenyor risho, inenyor masai. In fact, inenyor riparagu, masai ba ora kero masai kulingana wafugaji, lera mara re ungishu, inenyor yogole. Ni yangu na naba ba itu sunan natumo. Ile na juu na risha shule ngamu yeto rudia iki lava raja lunga na karibu kalifuni kutoshara yuo lunga na kalifuni le iki washinga kalifuni ni mbono lunga na kalifuni tomon karibu wari ya kuwiru nunganato sawu kisidai na kredo lo ajo ganyo kololiku nilenye na adiali sibini ni ngajoka alugu bito
10: chesema
12: ni yako mera iniwita rakiti kijiru yoko nungana le two term
10: ni yako mera nijoka nareshe nema ema
12: ajoke nema ema
10: inyitama reshe thuruwamba
12: ebi
10: painta shete odm anelo udm
12: no odm ah maloyudie painta shete odm wole sidano na wole na serikali ya wana ifoma baba naji
10: Broadway store
12: naji Broadway na ninyene ji Broadway sexual lakino ni yako na inda sholongani di odm tenora governor ile amur governor yubora hivu na itabu kibu nito yaroni kinda utopa tenaipa shaniki form coalition government nira unilongana romono imele Kenya Kwanza imele ODM nebu aruni egrave polande nebu ule mshoe na agibu na aruni neji ule tekaji ato county kwa mfano nwa governor yubakeke yao kera broad base ule no senator yubakeke yao kera broad base ule lubungi hii neni ngokinoji it depends ajo how active arashu popular you are nebu ni ya kese njani ngokino ni yako mera hini magai rashori ODM na hiru mage saboro wa lungana le udari na ina aluiti
10: okay.
12: Na ude ndashe ye ni hiru mage lungana le udari kira na aru inyo wala shongari kishu nigiri njoli ya kinaseba kaa igiri si mpangu
10: kiri mpangu
12: mekuhi ya kudu walela walela kiri mpangu ni yako ni yako kara nanuli udari nagara asishora kese ni njali lungana kuhuri ya robo road base ole nono governor ila ina olunga ni jokatu
10: ule metito
12: ee
10: wote nilatu nekwene joko mwishishu ea one namole odm
12: nangoro mwishishu
10: nangoro mwishishu
12: evi
11: ee kato ngani olunga ni ya utuwa broad base
12: olunga ni ya broad base ee jele nangoro nanu
10: ok
11: mwishishu wapaka maro lorika leka jado east lebungi ya mwote jonata indikiti odm yendashe kaya kope nyunguru lorika te odm na ya tata kia kwa ya tata kenya nomination olunga ni ula itashe
12: ole na nakarati ni na kawana kayolo
10: ya baikeni
12: kake arana nukau
10: tenere wala kawo
12: mwishake tenere lobo nu ehide siku
11: miureye process e nomination
12: maoroji na nomination oro shake nanu alo shake nanu nomination ni yako mera mayolo ni nyana nwangara ni duwa karalo nomination ni yako mera karakaita ona ba 2013 bairero bairero ya aivai nige shoma ira nomination oronga ni uji Joshua Oluwasa le MCA na nagara le
10: Captain
12: North na rongura ile ingalifu nile ni nagara ba rongura ingalifu nile ole biku nige abu
10: 2017
12: na rabage competitor na Trump age ore ge 2022 na nija na agetu ni yako kia raba oronga ni ujole lombo ni yako mera ore nanu rama abana nomination
10: nakota nakyo bonu ko lekai na sawa
12: araka u ay ne wa gana nola diari na ma ban city odm a a ya
10: na chama kiti
12: aturo ya bango mutiari ayi ba bai pange wi ne jenga ngongo na ya shelewa
10: para ti ti darba ngwe ngite shini kya ta orbungele ka jado east mushimo ole mai mai ten kite shini kili kwani shore mba na ipretesi ya maendeleo direction olo shore ma se serikali ya tuankishu o serikali ya shumata kendu watainu tengara kendu watanyanak urubungi wale maina tangwele na banabisha na te Kenya mzima tuomba na juu urubi ya nisidefi tumia utabira kutombea maendeleo ya tamaksi na jikintu mwini nabisha na wari 72%
11: kabisa
10: tia urubungi wala ibare ondo mwini naudo
0: Ore Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na anikiribom ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge araken kamla kwa ltongani otam kita suroi si e munkilani ltongani otam irkara shule ruwata ngigompeni osintano arakete nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembungo sesen ltongani owa Ebola ore bulabule na moyan na yako imololong egitidu ya logonyo leng ininge miyonto mputuwa sesen elorode mkwa shoge nilopi shote nebosi e waltungani osarge limintaiki tendola jo eata kolobulabul arasho eata waltungani liyolum teke baike on ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru ya mbata esio kinoto toripo kiwon erishar poke suso janka kito sabuni wenkare narukom aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lopat aragea netaroto kwa waltungani oata kolobulabul tena kie
13: iye oramarito oltungani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirip a protective equipment nimpot ilopisani le biotisho mintoki aparan ilosho notolimuki ajo ketii ena moyian naa tenelo metaa ibayie taparana toduai biotisho ino toonkolongi 20 obo naa tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho ripot inakata ake mintoki sii anya nkiri oongwesi omotonyi anaa nagurkewon yekenyi nkolin arakyo eyai mataret lelo oolo netumieki ebola nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho ore torkilikuai oguta ironya *719# arakiwoshe esimu meshomo 719 ngeroki sii jali orkilikuai eimu whatsapp te 0700 719

0: ile muro yi e ko dinu na le musoro ina no na gele yo gra ma sa na sa te ni nyo ro lo sho ta sa gyo lo sho
1: yesuba
0: ma indu mi aga do lo sho tan karna tan karna tan karna ka ge ji we ngora jo ga ni ta sa ka tan karna ni no ri ko ri
1: na
0: mer ma sho ngi asini ro ma hin da na ra ro ngi asini te ra mara ro lo sho ka ja su guli ni ka ja bare bare ni ka ja lo na lingi ro ivo na ivo ni aku ayuno na jara la kisha kwa grabu kaka jogi oo tu ndo bronye amo ore ndia orongo le na akura osiligi ngola ishoro masa ore rara
1: ya kuro ngi asin
0: kuro ngi asin ne metai olonga nyolang ngi asin ole mai maita nagara kaja odo isi tero nyore ndia si ere joga nyamu si manija ya mwone ya jogi oo tu kaka ira ina jogi kore ngongo amo gara bogi ni nodle lo sho enda balma di basana nda mi ni yari ni ndo giya bunu sinda iro yai ni ni we ero sino nodle ngore daga rika de oivo ka ge mera lo ngani woshi de gengere e bungera na ga ngoro rasi are jona yega baira ro ai de baru ru we na bege ngong a nyulla wa irish ni abo ne di da ra gala ni de jibe de jama na jene sifuna me godu nyare na ihe lo wajan mere ne di no ngara iya era lembati era lembati
1: ehe de gra e shinyo ngolo nyaba na
0: na shinyo ngolo ngi
1: ehe
0: e ro ira isere lele ke bonu diem ni ago ka go re ra yo gra lol tang lol ge ja ol tang mali ela ngone joru
1: e bai
0: no ngara ga rumata
1: ehe
0: ra di ari
1: ga rumata na bana ro
0: ehe ni ago ira ra mara ndo ka ge lo yo mara la pa mara no oto
1: e
0: o se ra lo ngoi
1: yes
0: ni ago na jiro na ge be ai sholo ngana second term oror gavana laina orongani jokato odemetito narudu asia tinkumo nara asagatu tuleto kutu suguli ni kumo nara shara na maendeleo naru nana ebu ninyo nana ebu elebari bara sida yodu minye da malimbaga nilu nila alamu kulusi
1: meto
0: kutu na ninyaba ya kwenye ngateke baki niyaku arudu angiasin na ya nabagira ajo maisho uli sisi ya yonka jiji mimi bigere kore misaidia yo bore nanu orolo sholai na getu angaji nanyugi ndi angaji naro na garo la ligun lenya bom na gai toris ari gere disoro na nyor bogen ni ago na na giyu unity migi ne ore longana lang te musingi angaji jik migi yo pesho la lo sholam amore dara na nanu e bagira na naro li ro kiten na bagino li odo mo nyori dai seri na giyu ne ni ako oro lori kundi lani nyisho wako nolong ni lori solo shu
1: kasaba
0: ni ako etabagi ni wei ajo ashwele kaina promi ore taa next year kaina lori namba uni
1: next year
0: tekenya muzimu
1: yotondio shukura
0: ore next year kaina lori namba uni na naidebara yolo saya kawa hitu ina yao ni ako kashuko kuno ground
1: yes
0: alosi ya asisi yae alasi ya nadu sawa sawa ako ore next year na kaina ya namba uni aina ya namba uni ore rego lo me gori gira mere jo ngole ndi nyoro o babu ndi jo shi agara ro gira kaina jing na lig
1: na rain bigiti
0: aro masa
1: na ranga ka maendeleo ni asira sa
0: na ka list ten tera ka maendeleo ma ero maendeleo ni ago na nano yinas ore sina bu na ka wanja na gara nguru ili abe ngo wanja na ro nguru ro ngona jimu shwishi na ro shugo ili na gara secondary yondo yi
1: yes temerweshi
0: tanara brandium na garanguru na ona shugu ina sayi aba gese ninye ore lale lembuli na ga ina bi KMTC Kenya Medical Training College lale lembuli yaba urdumudumo ga ndo munodo ga ina bi KMTC ore ni wiya kasaju na ga ngoro investors ara ninya na musungu londegi obo ni ko deshe lale tisho lembesa yi lobenya nako
1: yes
0: ore na na ji TVET alangolele kitu shukuru laru shukuru kubero president uri lale ni karaki nguli na jasha mwe isho kia parapara kuni yo jodan lavati ime karra na president ove nyusho tini wii yake na jasha mire duresi hai kaina juki ndivisi hai chap chap
1: yes
0: amo kaina domona school from TVET to university
1: baka ina ku university
0: kaina ipuro mr masai kaya kwa masai nile dogo ya university kajado county na gara plan
1: na serikali ana private
0: ene serikali ene serikali
1: wow
0: kayolo sia narumia pesa hii
1: ile nitumie
0: ayolo ayolo
1: nemme ngoro kone siasa pe kibyo siligia na baga nezwe ka kibe ndo kibili
0: pe worina eme ngende bana ra onga ji ibungwan
1: yes
0: onum
1: eh
0: tanya.

0: ngole president abone guli bunga nono kaina gor masa nile dogo ya we university kajado county kajado county agara plan agas nan ara singo lana digital ta na digital hub na yagwa kitengala na sabu golin na munar kijana nila ga jugore be deba yama kinjo lelo era lelo make time 9 months be deba naji na gya ka ara free internet na ra e-citizen huduma center era ndoki naji studio mashinani radio ori nyere radio station through KBC na agreement ndoki naji studios mashinani na igira yawe nebuji ori si kwanza city agera reset lab itume lab
1: yes
0: avi naji na ori na naka yungera ngoro masai na nyekake amori naji na historical yako na gidibai 9 months yako kai na ndo kina damu nyekire losho nero na ragule dwa sabu ni jona na ina rulimu ni agwa jasho le kira nga mudodo no long atishi bole nga yugo mayan atishi bo shaga na lo ne umanya ga dole ndai nigit ne nigir masela ngi wali gara
1: kesaba
0: na ga ina jogir masela nga ndegelo nga na lon duat amma yi ni mbele ke shugo losho lang nigi ne bo losho le ga nyam e shoma ga dogoya
1: kesaba
0: na ga yini ga dum su yugo losho lang de speed aita ba mine bo lorin
1: kesaba
0: yako areja shule.
1: Wow, ashule mheshimiwa na ashina pongezi tangaraki sisi na darasa kaltu kana leka jado east. Negurabe modar masai. Urenki yasin amana bana jor masai or mugye sida yagi ushuko legai. Ulon wali kanta simba sida na nyake damu sinya tangaraki mpoka na jo. Tenatum sinanno. Shwe netum kuzele de matia kinya ashi na gajuki. Na yako all the best kwa monogi yankai na ashi tangaraki sini grasa gra masai. Kino jaka ito omoni ya kama kawaida mae mae wana ba. Pe yolo wolo shomba na grandelea. Tengkop ulo sholor masai. Orang cuci dorong mengikuti sini, kisukunya angamara cuci lomuruan.

0: Rashito serikali ya kaunti ya Juado hapa kuna kaita yolo losho mbana rasa kitara ino bana udoro losho la shoto mbono la ningoni kake erina ke imba kuma kulinge na grai bangura ngara ngara bana ke serikali kibona akari emesa rasho engi gwana na mbutiki na kengi gwana na mbutiki na kolo show serikali ya kaunti ya Juado arengoko na redogo ya olongo nyongo nyasapo olongo nyongo nyongo nyasapo olongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo nyongo Maria Mari nabona boga ishoko na rakio lomo na Maria NFM tena Kenya sedeka to kolo interkin nara tiketam ongan na ola bala na udo olari long kalis nyaro tiketam wahile ai seliga jo erona gyaran ka Kenya na Maria na karibo linga ka jino no Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu na meru jina ke ilo mwenguwa olo ntolo kaunti na wareka Juado rasho na ke muruwe kena na telo ntolo kaunti na wareka Juado na ke jolo mwenye njere ere shitoi itata pelo serikali kaunti wareka Juado tiaburi wa gafuna Joseph ule lingo aliko na ke ntumo sabu kuko yolo teo lingene na maindileo aira yolo ilo wabena kaunti wareka Juado era marre na imu mpuri jide maindileo na shomu na ka apike nkiroshi ni akurakini ilarin tomon orlu soite ena ape kiloni serikali wa gafuna ipariko lindu Joseph ule lingo Joseph ule lingo tololi longa lisinyore otomona na abishina kilo na wa gafuna yari kwa inatumo aibano nyingi ya sinya mandileo orangana yule maendeleo yulo ya jokere gelo kana pa to de sharare uri na kenya kullo hegre na gate shu na tumo orga fana Joseph Lelengo ni bangu to tana kenya ilo benya murugwa kana ne tongito de lon to lokaun to rega jwado ai bungolo digri le mandamano a gelo na serikali tankare gro bare bara long kilometer ni ngwan o tekni a jokeri na bisena a sho o tekni a jo keri esena gro bara bara ni on projuri ya maendeleo na bwina ga ya magetina tumo injere kedi paki enkro bara lo bare bara ora bara bara nele wa itoto miamuruwa eka nani nkito ni bungari wa barabara kitoko lolo yangala ni nilimajo mesha bibuna aga ila jolo show tina tumo tinebuna kolo wapina kaunti reka Juado inchere kide bagi na hapa enkira bila rilo barabara sabo nore kijoi tora parako lina muruwa o nkito elimuna ajo nchere kiri wakina hapa asho kiri wakina hapa ila barabara ila lino ungono luso ye nemedeba nemeli onkia sinne enkira bila rilo barabara emo serikali ya kaunti
2: Patrick Saningo na ajira na temburua ongi toka nan niki ata complain or barabara le 4 kilometers road ora jo ya ba kaunti ata gwara ke nebeke or maram yolo sai ke kinyagulo yolo lo barabara neme gwata ikona ke nji dua kurenderi te nebeke shovel ni ya oni grader na yago yolo na lo barabara ni meto brapi gumota ke meema yetu ke dua no chamba ni tural daraja niki nyagala dua ni ngajo ke kiti lo barabara scorecard ya kaunti na wili ya bola ajo irabira kilo barabara ne bigoro maram ne ogi yolo complain ya na jere mi labira kilo barabara pi
3: e ndoga ya oromo lelian na aimwa e murwa e kana bone le barabara ni ni debi ne medi kala barabara jege de bagi ne medi oromo maram barabara jege e de bagi bona le barabara ndo ga 2024 pe me ba ko le le barabara skoka a mi labira le barabara bone le barabara no la county
4: no le gugu
0: yes
4: ara nya no ba je ko ba raju du me na se wa du be nya mongo se le barabara ko toka ngito ne lo ya na na mi ras le ni nya gwa ra ko ra ke kiri wakitu ana karo kore ya hara wala yendo kina wuya jote ne meti or mara ni meti nyo ame hara na jiri yoto kina ji meti me rasema ni nyola barbara me ra me yira kine wuya abu haku lumu nka jo kiri yola barbara erikana ya magini ame magino ini nye
0: ee bali na jo kebuna kaita baya hore kiyoi hola ngonyo ngonyile nyado wuya bunge ya kaunti wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu tori sharen jan na tangara gla bare bara
4: kinjira bane kinjira ban kada na do ni gra lagu ni gwa to kada wore du ni yana ne kinjira kinjira amur ni yana bare bara ko ko ran ki to ne lo kurkuria na kurya ke on ala lo ni la lo lo yangala ni lo ina na ra be di
5: wore orgiliko ligara na residence le we ne jin giro kanan na be me biga gla bare bara a just ko a bis ko ka do ga na ye do rara amme yu ni ga do munya na ra ni go petition bunge na assembly ni ga ina petition ni we wa jo be me biga ga señor barbara pi oro yo engin aseni yara nara ne lura nara elino amoro shwe lura na walangara biro juro na ro sirgon ke grado mungara ndirwa ona na jinga zwa ji aduma ya sinya ro sirgon olanya sanga ido onda ba ya lungana ke sinya
0: ile bara kuna ni namburi wa ya kanan ngito igrana kayo nyonyo nyaki sina ke serikali ro gafune Joseph Lelengo elimajo engengasia na ringa yekrene kwa shumuka naga ashuru na kubu naga jo kito ibere la barabara tina tumona ke orgafuna jo sevule lengo ne milioni na kengia sento mkaulele inamuru na bongito
1: Steven Saringe
0: tena kubu naga tuwe naga jiruko liomani njere wala ningoni Eronake Hegra Robongei wa Rashiki kaunti ka Jiwado telo sai ka kutare mai mai ali majo njere ka puna ka pe kiroshi yo noto lo nyen ka ji ora ka putia yi e murdongoti le serikali sola ka tonka ule le tonko lo ngare do ya ori gliko ni lo ko nya ole mai mai e grangro en ka ji ana resho e jo e yuna ba e bo inaji a na di lo shiro ka putia yi a bo ngi gwana ti alu na ke ko ni na kande ya sola ki to re shir na ke ni ko re tengu kona lu so ye erri mona jo ke grana ka uto lo sho bi bona kai ngwarisho ni ngoro na kem koitoi enchulet na siba tingu kolo lelo anka lisnilo utikita muna apishana ebiru mano to ilingana yule serikali tori kena kona rikino ni boris yankalano
6: sida ina resho nesheba nesheba sina norubungele nye baga baeshepa ininje kikira gabi kilo monde nebu amo kijiro na arara kikira na igi up 2027 tobe yiki agonto kina bu 2027 election era be misa ka hodi nigire joyo ra lasima be giti da demesa liwe liwalo amo ore na nagara ore ngole rara na resho ne yew yew kibumpeno aba 2022 mure nengor tena governor mekiara abana resho tena senator mekiara tena women rem mekiata ona sipika legaudi mekiata na sekretari legaudi mekiata meara ngula ni kitipi ya ku nabagi neara vengi tekalo nona rejenga ya kijiro naro ita arasi yo kikira ni kiti ya mesa meara wali riyo wali ingisho kaundi niro limbea kaundi nikiti siyo ka mesa la rotiti tara kinjo ita lungana lea nasisho naro nagao monitono lubungi lea nyajogi ambaye tepa ya naura lungana lea ini iwe isida ina imi
0: Eti sipa na jo kero na kagili mkwa yanki maha yungu na kiri kuri eti na murio bunge ya tangare shetari murikyo maha le ODM eti aburi serikali na shula kino ya broad-based government miri na kengu ditishu
7: painta shete ODM anelo UDM
6: ODM amalo UDM wale sida no na wale na serikali ya wana ifoma baba broad-based sexual agno na inda sholonga niti ODM ya nora governor ya moro governor yubora hivu nita kibu nito yaro kinda udova ya never shani form coalition wale mshoe na hivu naro nineji wale tegaji ato county kwa mfano nora governor yubagege yao kera broad base wale no senator yubagege yao kera broad base wale lubungi hii nini ngukinoji kaya kiri si mpangu mekuhi ya kitu olela olela kiri mpangu ni yako kala nunuli ODM nagara asishoraki seni njaltu ngana kuhuti yato broad base wale nora governor ila ina olunga ni jokatu
7: wale njaltu newele joko mwishishu oni
6: nanguli
7: ODM
6: nanguli mwishishu wale na nagara dini naga wana kayolo kake arada no kao
7: tenere wala kao
6: ushake tenere lo bonu ehine si maoro jina no nomination rama abana nomination
7: na kota na kebo no kola kai na sawa
6: ara kao na maya ban city odm
0: ora bungei kakuta ule mai mai hai magana si ule mai mai mbana ipo na kangulogoni na shomo kendere ai ngoda te mudike sajo tinaka kontinaka kajado na kahira na ke ya kaina baya tomana na bishana na limu ajo kranga sagna baya ko nyana shun kalis ni kuma ko lingwa ya kai na ko chamba ni bon kuli kuma ko lingne na limu ajo kira na ga nyuka shugo tankara na gara mudana na dubure ngoba ni shugo na ga sagara na she tankara na shugo na ke jenga kina baye ibangwa ko sinare wata shiki kaunti ga jo kaunti na ga samburu steven tumbesi lelegwe ai gidi wona sarika ali bejenga ki te shugo na kanka shona sabga tina kaunti ore gidi kone le we magalo bung ilo senetai te ya bunge tangara kina shabu na ga shiki no rako ga ra sakina ilo bi na kaunti samburu tene bu so menye ke yuna ilo senetai ne lo sirigali are ti lo para ko ne bunge ile lo aro ko o gram ti ko na ga seria ni tonga kenye tene bu na si oro le mere diro
8: and all affected households must be enrolled in relief and social protection immediately with full compensation at market value and restocking of every animal destroyed. Finally, the government must issue an immediate directive halting the targeting of livestock, publish rules of engagement for pastoral areas, engage community elders and national police reserve it, and set time-bound plan to arrest the bandits. Mr. Speaker, sir, a government that has pledged to lift its people out of poverty cannot deliberately impoverish them under the guise of fighting banditry, and I put the national government on notice. The Senate will not look away.
0: Ebale orobungei wera shike muri obungei kili gore sikili esole singole injere kanyoka tayele punya kanyoka tayele punya robarenge somaye murobiani ebasa na ingole berele CDF kolomanya le maga ilo bunga ye grairo te sukul enisho yengi soma yangari yeno engeno ngai kana tie muriwa or kariana te ko be ko be ngangata na samara ore gra juro na sukul ni ra saro bina basari ni le majo ka nyuru na ga sukul ko na ngabu na gre teto na yemu na ge na robara na ga serikali
9: CDF imepeana mabasari katika mashule kadhaa katika area hii. Mpaka sasa tumepea Syria Boys 235,000. Syria Girls 1,050. Girls 1,035. Kensington 1,165. Olorugoti 1,310. Pamoja na mashule mengi ambayo tumejaribu kusupport ya kuja kuwapatia basari watoto 21 ambao wanasoma hapa. Kila mtoto amepewa basari ya shilingi 10,000.
10: Steven Saringe.
0: Elo mona le lengwa nkaule le na kola ni ngoni ya mbi na bompo intine na bi chana bi na bompo intine ara le bi na bompo intine ara imite. Tene bona kwa siku lengi jagro hilo mtandao www. Toto maa yenefeme.co.ke na kilele karakula jo ya wangana olo show kaji lono Steven wele saringe
10: nane na ngoro kio lomon te mayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
0: ere maya
10: kira namba na boto lo sholema ashamo intubulwa yoga intayok namba na bo
0: mayan fm

0: Papa Masai tilo singolejo repeta hizabegi wakona saa yenka genye tiatua enka genye mayen pukiolo ni Jumatatu medabegi Jumasara monari medosho songwana ente de genya ibu idhara ente ya maswe idhara mora nangabele maguzi Emmanuel Ole Kisemei kigiraji wakanda ipo wakene ente sereno kolongi Alhamisi ya TBT yani Throwback Thursday na ate enka genye nolonga edu tata wote tuneja nikilinake yambana hapo tudoka ataka Jado County tena kenya yuela ajuwele National Land Commission kia rapaya longa mkomisyona itenaju na sababu idhara mwishmua Mary Senator niki magatambe tepa tole na ya perte siya yengu luponi tiyatu lushu lor masai nore tatiti Kajiado County ajwa nase na nabila ithireu niyo la ajete juki hapa ento kia tepat tenepono loka naka ini ningne yulo mba na hapo ito lukaya na ya perte siya ajwa nase na nabila ithireu yengu luponi enye elimuni ajwa na nanchiri ya ninge juko na agra wala ajwa kitai usenije okay wale tayo kune kuna shiri ya ninge juko na keji mwale mpaka nino siku lopanyo nkope nkigwana ajwa kaya nkope kiri ya marita nkarake enaki siya yere wale grae tayo kuna policies kuna shiri ya ni na keji maino saka lopanyo nkope nemeti yentu kina nyanyu ke mwale nati nipunua kutuwa nako hini ningisho kutuwa nako ishuru nguat kutuwa nako ajwa nasabla hithira mwale ota sinja mbana utuwa nkarake na shiri ya ni ya mwale ngeperta okay iti Kajiado County tarata na dama ni grae tayo natumu dharishata Poken ya baiki saa hii na akiendelea mpaka nao saa sita endama. Ndiyo kushini ni basi ni weji alai ni ningisho, alai shoyon duat, alai ngorisho ni yolo ni ajoka inyo nalo dukoya tata tena akenye nego oratuti na isi deti nikilikisi yogar masai katokul. Njere, ure National Land Commission na akini ni ngushin duat walutungo na itaende kuna shiriani. Kaya tamba kumoko lena ya make, ajwa na sabla hithira mwale na ibrite siyai, ya mkuluponi, nemete ntoki na nyanyu kina. Okay, nekuwele tatiti hiki Kajiado County, enetepat tindilona ajia ku altongani, ulusini ya tume wata rotenye, ya tume nduat, maginimba na hiyo ni historical land injustices, nemete ntoki na nyanyu kina. Nekuwele mkaya na public participation tarata na Kenya, nenetepat nilusi ya ku elbo, lolotunga na kajwa na sabla hithiru ngulupu wako keti nini ningisho tomba na ibertha ajwa na sabla hithiru ya utaro to isia yi mkuluponi na ya kwenye tepat tinila ku tindibuwa nje iti enakitengena iwe ni jilariak Kajiado Town kigiraji kundipa wakina ntasirinato olubo tofoti tofoti ni giraraju mingitisheni MINFM tena Kenya
1: Ewangan Olu Show.

0: Ya ba ke James ole kipila kilo songodo ojankai papa wari shara te jenga jo
1: ola habar lai
0: yes sir chasta yure ni jenga ni jodo mo songo lai ni ngoni ni ngi tomo ni ya jo karibu sana atwa ya rama jenga shara
1: mi
0: de jungo bo waro hono lai ni mon lang ni ngi ma tenebo yes
1: Mayan FM hello
2: ola che
0: woye
2: soba ndawo
0: soba
2: rara genji ni
1: aranga mwa
2: me rara se baina maragena no se bai Kegerara nga mare kwala lenjere denga na sakabune
1: Kejega bune
2: Kedaga bune ngishanga igiye irage sibai mera ligiru nuno Kegeraka omune nga injira begi joga njan
1: Yes
2: Avala duma jayo lenjere ya mari jendai
1: Yes
2: Lawa girengle baranda ngoiru losui Lawa shabrandu muri na sako bele sibai Lawa inti jinyera ndako bele lunga Lawa gulela ini bo gine tido lawa hindu gishadra marize randa bo gine tido Ilma asai bo gila ini bina kabone Nae wa ilma asa gira eko lo lenjo sa jama nyanka na sa seda jaka bone
1: Asole
2: Eno randa ma seda
0: Oye
1: Mayan FM hello
3: Amati
0: Uwe
3: Uwe ame
0: Soba abi
3: Kona yi Masi aba
1: Aranga mwa
3: Thank
0: you.
1: Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
1: Ninyana?
4: Ninyajeni.
1: Poa sana.
0: Hello. Aha. Ere do proko kalo na boga da.
1: Salamu agenye ya uwe. Mayan, hello. Mayan?
5: Mayan.
1: Mayan FM, hello.
5: Hello, good morning.
1: Iba.
5: Idi wili ya na oga na kuman.
1: Yes.
5: Ayang kata yili. Agarafo de ngolo ndo na le ngolo.
1: Era.
5: Ama de ngolo me ile mari yenda.
1: Eh.
5: Aga si ha yum munda mo ngolo ndo yolo linda. Ni ngolo de mi na ngolo ndo rey. Anda na ngolo che ni gibe lo mba ngamu.
1: Ashole.
0: Thank you.
1: Mayan hello.
4: Mayan hello.
1: Ni nyena.
4: Masi.
1: Eyo.
4: Iboleng. Ora kala chelengere.
0: Taranga mapi.
4: Yo sora Karen.
1: Keja Karen.
4: Bayo leng Karen.
1: Aha.
4: Kile wara rangolo.
1: Aha.
4: Boyanga yama si.